fa ho ne se die duru die aye de asai na so ni bibi enye de nipa ka ana yewrade adwen enye de nipa dwene ana yewrade de adwene se no su ne fa to akoma so se ni yewrade aka fa ho no mame ana beba mu enye de nipa ka ho ana enhwe de nipa ye Abrabonu moye din. Edoni blemu. Utuwe niya entobye ni mu. Hwani na usu afrena manabu wawu. Hwani wani da asu wawu ni misobeti miabu wawu. Mika se busu ya mfoyi na iwama. Enkulidi wankasa unu ya numu. Mika se adamfofuwa iwama. Enkulidi wankasa onumu onu ya mutia sodemu. Yedi ohia esrew. Yedi wahu chire bremu aye topic ane ye kansamu a ewe hu hia e fa wo. Ba twadi ampose men kan chire wo se. Onu ni ye ni dasuo. Onu ni ye komafuo. Na onu ni ye dimafuo a. Ase obabrebo nu mu a odima ye a ye dinkoni mo ya na tafuo so. Mami, papa wo hwe mi. Odo fo utie mi na na twi e ma bi sa wo na konuma nuro e ma bi sa wo so na koye ni e any kwense wo ye train train na twarade ni mu nkonum die ye wo dia meni aba mi papa ofa train na twarade ni mu na nkonum die ye wo dia Bible say one now or two radio ni munu onya hoder foforo en change obi kafa ho ye nyankopon aye sabre ni sabre se safo our God is a destiny changer nyame be sani pa sabre nyame opage ni pa fisu mu na so Na ordinance yie no sa nyame no obepegya wo na wo de usu aye den esiyie ema wran ho ema wa ba mumu oka ho mesi ema wran ho ema wa ba mu embu onyame ye den eka ho obeku na wo di ama Onyami ananyumre Beloveds Onyami be otam jinafuo na waka wasem amam Nyami be otam jinafuo na wadi wasem ede ede amawo Aya usa die duru die ede daso ni ho Aya usa die duru die asai Aya usa die duru die wapem me pacha ompem ye wate Me say, ompemu ye, na ensaye ye, endasuo, ewoho, edi mawo. Bible say, di odika ni editi yetina, eyampa. Di odika inu, niti ayetina, nansusu, so waka unhuwa. So nyame sun sunu, nyame bofuo, eka unhuwa, ube kun, edi mkuni. Edi enesi ye, Bible say Yesu ni suafo. Ebre semu no na mutu anamo. Na anamutu na mutu no. Ho na Yesu hunu se. Ya chichi de furu ponko bi yede na obo wiem. People think say oni enen da so asa. Na oni bibi Yesu duro ho no. Wo hwia fom. Ahwia soro. Ano hwia benkum. Ahwe nifa wo hwe atoye ahwe poye ano guna homi ano kache suanfo ne se monko na mko sane funu ponko ne famra na se mko na se obi bisa mo a mon kanche ne pa ne se ne hu hia emawurade hallelujah wo se
Sabua waya. What da ho sa nipa waya. Na da ho ya. Nipa nyina ponu yi. Nipa su su se. Nisu ni mfasuo yi. Sa nipa waya. Ayade enti. Waka fa kuin. Sa nipa waya. Ahunkire enti. Waka fa kuin. Sa nipa waya. Ohia enti. Ya mfa ne nya hwe no. Wose mu nkora mko sare ne mra. Mini aba papa o temen kana na dwei. Medini a prophet Selasi. Onya me se me mra ba sane wo. Everyone nim gwasie mu. Onya me asuma me se. Enna na dwei wo tie mi. I wori das wa san. Wa wo tie mi. I wo ra ho. Wa wo tie mi. I wa toba ha. Awurade se me nkan kyerɛ wo sɛ wo bra so. Awurade se me nkan kyerɛ wo sɛ wo so bra yɛ dɛ bɛn wo bra so. Ane wo bra so. Ka kyerɛ w'ankasa wo sɛ ampa me bra so. Papa, fa wo nsa si wo buka kyerɛ wo sɛ me bra so sɛ me yadeɛ no ase yɛ dɛ bɛn ɛtuma me. Faun se si u buka chira un se. Mi brasu se. Suja dien tu ma wei. En frimi so. Faun se si u bu. Neka chira un se. Mi brasu se. Wa hun chira wei. Mi frimu. Faun se ka chira un se. Mi brasu se. En mguasye wei ya mi namu yi. Wababe frimu. U brasu. Ope umpe u brasu. Juma na ibisi basa. Utonye yento. Ujibu siyana yoka. Promise and fail. Disappointment. Enkrofuwa dehu ya nkromono. Sister. Unkodi ya edebe. Aya benedie. Enkrofuwa da. Ehu ya nkromono. Udi ya edebe. Aya usun. Enya titi. Eradise menkanchira use. Beloved, I rather see me can you so brasum. O brasum, set your damn poyah on San Chirani. Me nim problem a dauso. Me nim a mania unamu. I rather see o brasum. Me niaba. Awurade se me kan kyerɛ na dwɛ sɛ wo bra so. Wɔsɛ furum pɔnkɔ yɛ akyekyere abodua mu. Ana yusuo tɔ yusuo po no. Yesu ka kyerɛ ɔmo sɛ monkɔ sane ne mmra. Na sɛ mokɔ sane na na sɛ ebisa mo a monsi wɔ mo sɛ ne ho hia ma awurade. Awurade sɛ ho hia ma no wate. Nipa nyina yɛ wabɔ mfia. Nipa yina po. Nipa yina rejete o. To the stand say. Woni mo nyam. Efri won sem. Eradisi wo brasum. Me papa eradisi mi kanche o say. Wo brasum. Woni mguasye no. Wo brasum. Bonini no. Wo brasum. Sujadye no. Eradisi mi kanche o say. Wo brasum. Se ukunim die. Ahuto. Eni asum die. Habe udia. Wo brasum. Wasi ye me sane furu mponko numera. Wasi ye nko sane no. Nasi ye ko sane na. Ni pebi be sorry kaka se. Ye di niko hini. Nasi obi sorry ya. Ye nkanche ni padi se. Wo akosu ya mansa. Wo ya menu. Nkanche ni padi se. Wo akosu ya mansa. Wo ya menu. Efra. Me pebi ya nasu osi. Me pebi ya wanye stroke. Me pebi ya wapodam. Me pebi ya utome kasa. Ontuwa na mo. Ye utunchi ya. Wasi papa midi ya mananti mabre. Minya hundu bebi ya minya nkoye. My place tomorrow. To be your last stop. Afiasun. Afiasun. Radisi me mesanu.
Tradian Pobasa Yadom say Membra Baden Ebesanum. Minamba near 0246 32 49 49. Ahifana miwo la pasta bora. 0246 32 49 49. Et sina de BC BC. Messi etina de BC ABC. Etina de BC ABC. Number near 0246 32 49 49. 0246 32 49 49. Achina napa wa uyali atwere wa uyali cancer wa uyali diabetes wa stroke achu nonum afaw fiti afe bako akosi mfiedu bra twedi ampoma me hotumi samen pedu bunane dua hini dua ntene na stroke na afaw nonum no ye fa sa uyade ye wa haban bi efere udifu akate awo kwa ibere tuum bra min kanyo mensie ni na min pe udifo akete faki kanyo mafensie ni na me fan tu stroke asie de be ma wo me se awade ama me adue bi du krom suo se wo atesi wani so ana se wo wanya garcoma oba me nasia garcoma asie betu ana se wo de wani efra ye si ama wo ho ade bra mi hwehwe mu bra na mi hwehwe mu ame hunu se yadie no ye sunsun yadie anase hunam yadie ye nko kase ni ye ni abofo won kasa na sunsun no be kasa aman kondi asundwe ani ahoto ayodia the rejected stone sabi ye kona stone babua dance fo to atwene e twasi bo tutu erade ma wani nwuma atamfo nsere Erwadi ma weni enwu ema atamfo ensiru. Medini ya prophet Selassie Megavle. Ya bwane mbanani ya jade pa. Mami, papa, etina misi fawu haoni wa manye eme dami. Awola pasta bura. Yadiena da usuna ye mkwankwa yadieno. Asibitu. Yadiena da usu aye ni mguasye yadieno. Asibitu. Wadie na ajira. A crown for real. What is that? Upper quire, upper fast wa, unsabeka wadi. Would this year be a frim? Uchinua untiasi. Bra, a chinanapa. Young cobra dinim. Young yan yusum. The better will be a dinner free. And each year, some woman is a jade pami fitty precopana my jumon. Me yen shemu dosu ko sunsun ansana ma edebe ma chreu dia obeya e dia sumdwe ni ahonto be edebe ebeba edini e prekupe prophet Selassie edino misi edebe aya prekupe prophet Selassie.